jora cheno dagare itong kha jora norok thare cheng jotto no ma thang lai nei aburi bagai de tinin bagai ashe nong situn ang norok ni logi tong mani asa ka jora dibor ung tu tu jora ni norok ni hamjak mani rechak mong khana ri nani dagai thangre thangre khana to tok tang sa khana ri mani bising tin ang tin norok ni bising ti rechak mong ni bising ni norok ni yak ma kak la